0: Ah, mbut leandre mawoko, nonge tini vili utu mbioseze. Opindi ambao kilipita kumwezi wa sita, wei, mwezi wa sita, ni kusema mambo iku. Alo, ita kipindi hikyo asa leandre mawoko, nonge tini vili utu mbioseze. Opindi ambao kilipita kumwezi wa sita, wei, mwezi wa sita, ni kusema mambo iku. Alo, ita kipindi hikyo asante
1: libaku ilirika omukati ake studio eyo moto ilibakaniria okomyatse marenge kani amberere mberere awangana tuwa teacher eresha hanje kabuhya buhya emibere yikuwetu emibiri yikuwetu eribya hore kuwetu emirongo yikuwetu tuka watute emyatse menene kona nufabere kolayo arenga hangana bya nende mu mame guma eyo twangana bya tuka bendula ono niwetu Esdras Kabunga amabite ha omukati ake studio abatukwama omuchiro echemuri oluva nowira ayinde myatsi omuchikuhi rutwa tutehane evendo ebyangana shabenduka omubuhingania omumuyi owe ebutembo imo twakanganirie ndakenda kengoko abanduka banamukasana tunemu yirasanga eyineria naho byo sibitoshire kumbe abandu ibatashatwa cheka achiguma Esdras Kabunga namakukocha chaberecha
2: Jagaranda ke wasinja.
1: Awashinja ni Arsen Kapisa yakendu sondola monzera eshebyuma injenirika kule Chilumbiro Jean Pierre Robinson. Lubalu batu kutasuba omu studio bakabwa mbo omutro wembwa bakanywago ine china huhe huhena.
2: Mama ukanywa na ukali anemba aba kali yamba bo baritsendye chawo chenoka. Omushyo yo anayo ndiyo wena pa na wasinja. Wasinja busana.
1: Acha kuluma baita bagwe.
2: Eh nusi baba bakabwe chwe bana shitikala ka.
1: Aya ya.
2: Aya pabungire tukabintu hebonga. Ndwe hika fasi yo bakali yeshombwa. Ukayega ya amalingi kanyo wawo na nga wembo.
1: Ya wala washinja akabambo echikayo omondalinga sichirito mutema echikalo mutema chochikita biri hi
2: lotia
1: aranga masako magure kwa kabuga
2: kwa kana bugati
1: mramene kana toka kabuga kiwe shareke kwa mbuku ndikabunga mabua
2: na inga bizo bwana bila kuyoka
1: aranga bwana ya biri romamela la shomboka ahoko tutse kabunga muri lomo twakanirie okubuhingania na mabi bwe chiku hebyo twakana muri golo na

0: mwaka mwoma.
1: Mm.
0: Alakini na manga samarara omwana ngo kwaka yitwa na mabara koyo nyete. Omwana oyu mureba yo mwana nonga kande sha soma karasi technique esimwasha mtu walimu pedagogy.
1: Mm.
0: Njoma mwa tiba na resho pesa shi technique tukasa.
1: Sasa tukesha sunga sho hai.
0: Nero omwana nyo injenga to samarara omwana inalanga omwana oyu are aka are capable were kola ema technique.
1: Mm.
0: Neriko mubuti at ha a injenga sha kutwa lomo. Inengo wondo yuwa wambo.
1: Na bumbuti ya arondi le diploma nyesa.
0: Diploma lese. Mm. Lakini siyele hiri yokuwe weticha.
1: Omwana.
0: Omwana. Nukuyi wetichi yuwe newe. Ngepo kako nukwa na vyo wonde. Avalo nubotuwa pia tuka sabana abo. Omulo na mana ya somere. E Kameru ama ya somerayo. E Chenganga. Iyo e abianzirini ya fanye. E medicine veterinaire oku yiseje.
1: Mm.
0: Lakini omusha kulo uwa mamu wala. Ha. Atakambara. Ati nje kumbuli ya somera njo e medicine imene.
1: Mm.
0: Bo, ama asome medicine imene ye Kameru. Ama abo ama pati diploma. Lakini ya kari abisha suwa hanu. Omulu wanamata yu wandaike. Ama mm. watu baba edilini diploma reko wawo. Lakini njenga asoma karase kona vya nila ire.
1: Ah, we, we, we.
0: Ama asome, asome medicine, veterinary. Muna wale ni mundu mkumu.
1: Na wama ni ucha mwona nalendero ho musha kulumu masi. Na nduma hulari na naho wanduma kana menya ho vore ndeha no. Babuka mbuha pakimo holo tambe kwa ho.
0: Mm.
1: Hana musha kulua mwane berekira kwa tuwa se uleba yunga shakole no. Paka hera, beseke, shombo, kono kono sunga mboko. Ha, obulu obu, chini chitika changana peze nga suwa santi kilu.
0: Ja.
1: Na nama nama tinjibunja na somo vunga anga.
0: Oh dear.
1: What? Wama lo moche nga anga.
0: Wama yu mwagri kujiru.
1: Wevri vya mulimi.
0: Oh dear.
1: Omwati mwata shaya ndati kwa. Ha, na hivyo nubi yunga yu wama.
0: Oh dear. Eti uka yu wama ndake ye education par competence.
1: Hmm.
0: Evi kumitu vya tuwele hivya. Omusungu abasungu bose besha somesha abantu biri wa muhakombe bakolonda mwe esho tax na behe na behe na be ngoko tukara
1: ambambo na devare ya babuti tuto tu ya karase
0: yi donc iyo akawule bayambo akatrokot
1: mm
0: na ro mundu ni akolomwe cho neri akabya be kolomwe cho kwa kana ya yikreere ati entreprise yiwe
1: kondebe niyo mamusase kondebe
0: niyo mamusase na butira remuta kamwe abendo ebetamuremo isiende toka kindu
1: ba
0: Neru, abio, tuti na wetuwa wenge vore ngobo. Awe, rewe, ha, abakandi, abakatulu, na, niru marimu ni abiambere, na ini abuwa, ni akokovek, ni akokovek. Aho, tukane vya, isi tule tuwa basula, na situ andisha basula.
1: Bako hotule.
0: Nikionge wenye tukume tuwa vendoka. Changement de mentalite. Etu abia vando, abanga vendoka. Itu elia, are vendoka.
1: Mm.
0: Kunde, ee kaula mo reform, ye kakala, ndiyo, lakini jina uti faida yayo. Kunde, esa mwati muhia kasa, akabia, amandube kasi sira, niyo, nubada, tukande ya ratote, bon, tukande ya watatote, tukande, nariyo, erimu ambu, mama shaji adapte kubyo, ukabia butu kubole. Ale riyo, mamami munanzire, kanininda mbinge, ema mabizi adapte kujo.
1: Esi kutu wanaba tutelde no hane, herasi, ehitaya ngasomu.
0: Ndiyo, aho nyulung onoma langera muno wire kere twa tukabye ne biochimie math physique
1: pédagogie ya norwa
0: ehe ne resoma malangera ne rumu ne bure babisha fusionné bambo ambye mabya scientifique ore yabya kere ne section scientifique option biochimie option math physique kande yosi ene ki scientifique Nina buliri mwalimu wage kunaira some biochemie kwa sisi mazuri. Yidiba sasa mwalimu arokada tukanjira ave no tuli ba biochemist ndio. Tukande shabya capable de quoi faire pour kakara. Atinyo muka shaminye. Ono malanga. Neri wali wala ngana ngodiwa msaha le choto kakola. Ukaya bo kakara singalo kubuli naba kabe pata exam resultat ma exam d'état wabo omuli olomo nitiba nero ngahano bamata bo suwe ndio mu university ukete yiwe ticha uti mu isa ukwa ata a ndikumbe na endo mu university kuna nyita na endo mu university na ngalire bya mundo
1: bora
0: sasa ukaya ndo mu university ukaya kolabo
1: mochi
0: kunje baba onje na belo na bi somi university
1: wabira mu nyaka lemo
0: neri nyenemwe Lakini vyonga kola atangural. Bo, sende kolevyo, lakini or e logistique. Aye domaine ayonga yo wa mondake.

0: uri asunga bya wote bo kone nangu tya makonta nangu tya ma strategy wa ona byanga koleshe kusudi nisunge bi na makanja bi na mabe ha director de cabinet nitire bayo di director de cabinet
1: wa miyungo yunga nako
0: nitibo tare bya lero ni mukolega wa ukomu kafundisa ya moti atikabunga ekyo kenda kol
1: chikenda kol
0: da gejali no mukol
1: neba for prof
0: aba bane ndiyo anauti ko diploma eri no wene mwana soma lakini auti ko force nomination comme professeur e ha bien na bande aba auti ko ma faux diplôme
1: e ba yero ko ma nomination
0: eri yero ko ma vraie nomination pero robot jabu tiobo wo buli mo kongo kundi tukara na mererera ma diplôme lakini situ na na mererera ki e connaissance na recole mia
1: eri ko deshayo. Wow,
0: obutsebo buli omukongo bobo neryo nero banyabo tsembo twamabe benola
1: nero samale we for diploma nera kabro mudatu wa mabuwa na eshali atabuwa
0: ibishale tabuwe shale tabuwa akagura twa mabuwa nibi nyahanga na mbere yuko bya no memo rector yuko bya no memo DG
1: ah narukasu
0: nerina kalasi ako kukaye yeuta ekanemwe korisyo kanemwe bindu bitabeta kusangwa oyuka sondolako aliyomobo tia botia mwaka kula mwaka boga karasikiwe aka korombre nario omundo ringo yo sendisha kola kindu echo wena okokongo okokongo yetu yiko
1: chikarakara no karasika ne muchima ne mutrovera kana mutrovera
0: ne mureka na kola nete
1: omabi omabi ko ma defense ambaye tabo mundo akende tatulo ko chitabu ko lomuri uti basa alobanza lukesha tukia kuno
0: watari muburuta abu wa mungu nyula yote kwana nako ninaona ali handike kitabu atibwe enga ndibo buga tatwa barabyo everem ibi se sine terem abobo bohanya obotule nawo
1: ndino abri asaka dombuko iya nemo wakwe ikwala noka ramo buga kitabu choko musebo
0: intelligence artificielle ne chindo sitirituati kaya ne muongozo ni muongozo iwe ukima yebyoba ebye ya makoha nare wa adaptebyo ara kwa manano obwenge bwa ongo koli abanjiba babiri abakima nare akalfanya mu copier coller ebe turuturu ebiri omo nare nya shamata ina atakabyo ina era chomo kitabu chikuwewa nare ibo sasa ha shabya nakande ibo habi nakande aga ndika logiciel plagiat nere kaka yali bya huyo serisite mara ya baba ati simara handike bibyo batya na mamuri nyote mobiri ru nere ibo sasa ha shabya nakande ibo habi nakande aga ndika logiciel plagiat nere kaka yali bya huyo serisite mara ya baba ati simara handike bibyo batya na mamuri nyote mobiri ru ati yeye hanya kaneva akakata account ndi umba kaneva amamba kaneva na makwa mako aba text byongo kobe na yindire me inanda mo bendula nga adapt bi rekwa
1: manda abandi bakawo tuloba ti akabonga mbu ye chindo ambo otata kola chino yambaranga ne apa abandu bakike lo ambo nari obase bya hwera ho bendule myatsi emyatsi sianga bendulo kandi muri tvanga bwira na butembwe no emyatsi tu yikasereria ni systems so ngambo mambo byanga nabe nduka ni ambo akarasi tuka kesha endelele ya kati
0: sehara vetave ndo kata ikilu mbiru aba ndeva kato kabati kusangwe jituwa moku
1: wira nabote mbuwe no emiati tu yikasi reri ya ni systems siwa ngambu mambu yanganabe nduka nyambu akarasi tuka kesha endelele ya kati
0: sehara vetave ndo kata ikilu mbiru aba ndeva kato kabati kusangwe jituwa moku revera kima kwe kishasa ama hiko hoka akashabet akashareba ya mwana wa mara wa inga nga ne mwana want akabya bi hiko hoka kuna mara wa yo okungambo ye re crea ma logiciel anduka fort nere kabya bi hiko hoka nere no mamu boranyita akambura atai at uko na kanjirira yo monoyo nyite ngamuri ante sindi mukanjirira ya nere iya kabina na mukola na nyo baba nga college nte kola uti ikunje munda fanya kwanza ye informatique na soma tu amukadre ek professionnel technique professionnel na magena byabyo ibo yuka ya ayonga hera kwa sho pesa abyo bega ya oyu oyire correct docteur
1: oba

0: sinja bahuri kiri batu banze bata baboya okwibimore enzige nenzige eikwemire echene mba moto butembo beni nyina shechene mba cheno komukachitsemera kundu mukatsemera echene mba cheno chukundu tukakana ya oko mapatano mwamabe patana no mundu mwamabe lana no mundu kumbi mwakolia rilanerio rio kondulia imwe kolia erilaganerio rio kondulia abande bandu babara bakalagana kande bayibendula ngeshongunza abandu bakayibendula ngeshongunza tuheririe omupe wetu ekambali mbere tuwanze ngatsukana yeluhukira omuprefe ayendire nokondambia no echisomochiwe chikataki wanza okochitua minita nguma ya prefe kwa city kambali college gawantu basa mbombo ko chanda au shoba nicha omutre mashali omondra akatema sekali ho kakabya kaki kakabya na mahuna minita ya prefe ya mahu ngata shaire minite ya nyaesta nyaesta muka respo o wese pake mitete sinai muka respo sinai kwa sepake mitete na ye mwahola mochero che kwanza mtu wa muziku muine na ye vya verhola na ye tu basi na ye shalwere tu ama kabukala na ye nga muhe minite ngoma ayere lohoka alwe muhuri kiriri wechene mbacheno na ye minite yewe ya mahua nya Esther nya Jeremy eminita yawo ya mahwa obole mundu eminita yewe ya mabehwa eminita yoyo ya mahwa na yabo shabari hola esinyere na menyame na wabo abo shababere hol na bo sindita menyame na wabo kunde echiri mwaringo yuto koma okuma evitasio o lo hol ai mu malahiko yo atashale baya na lo manga lo matukalaku ngata shana bunyitashi abali aho lakunde leno sajire janda jete moluhol nabunga habi minite ngoma abushi obule bandu omochiru mohobal nyobushi mumenye nenyu abali aho lomochanda chenyu nabunga habi minite minite yo nayo ya maho eya bandu boshi aba berohola babiri tushigania abandi babiri busungu babiri tushigania ngatono e minite yenyu nenyu ya maho inyobusi aba no moshonjengo sheria galua nyobusi ngabwende no mbombo itubusi nenzira yetu eritende hola sika waida lakini ere hola ko kawaida eritende hola sika waida lakini ere hola ko kawaida amasako omaboyaboya kandi mabuyirire kwa kabuatia chende cheno chika chika la bakonda pinga shana heno mobwimaniribo mukara kalemberia busachibukulu wechenemba nabo tukabuga tuti wasinja mukabye mumwa ikala mukamute chende chende cheno chibye hano okobwimaniri obumu mundombe mukulu wechinemba omu mushakulu wetu makomera umusepe sepe makomera tukatino wasinja na ukabye wabritu vumilia omomibere yetu ayo tule nayo kunde obole mundu anengo kwale obundu bukayitsandaya kona butimbino na mabibu andeke ibe shebwa mbwa mabibu wa muhanda nario ebyo shebyo nyindasi ko mukabi muna muhika kwa maraporo awaka tubwako nario ebyo shebyo mwatuvumilia mutya bas ni nyimukua na ya makomera huko wetu Benjamin mutanga mukutreru abanya mutanga businga bare mukayo kulabera Benjamin baba wa bosiba simire atana ya natukwemire atana ichene mbacheno sare lohokiracho na yutomu watu tewasinja. Tuwama wanze chihindi. Chihindi chinoni tetukakana ya oko mapatano. Tukakana ya oko mapatano. Imwala anano mundu kandewa yevendula. Iwala anano mundu kandewa vendula. Iwa yevendula. Evimuli ya kana yu wabuka yevendula. Uka yevendula. Olone lubanza. Olo mabisa ndi chihuo chetu lolo. Chihuo chetu chino chavichi nuwene. Omulu abandubavi vanemushi chivinyo biyabu. Omulu abantu bayibana mushike binywa byabo ejeho je bikinuwene tawule no amabelangira amapatano wabusokulu abo babya bakapatana ngoko babya itwe bana twa birivunza amapatano ayo nacho chabirele tamalowe betrack sokuluwa umwana vya kakenia na mundu omundu ya na vya kateke embene abya kateka anabya kateke embene imuna muhere rema okombene lakini nywe bana amapatano abasha kulimwa na vya mwashingo koba na utetwa mapatano imwefunza umuntu ebyo baba bya kabua kutse bya bya sokuluwa bya kabua bya bya bwabu ebyo shebi bya ngana tuholi yako kunde tuna mususumana tuka bulianga tuka holabu sanaji ebyo shebyo abasha kuluna bangana hetrana babe langera ngoko ebyo bakola travel panza panza byo no matisomo na handi hushi obole omobole mulala emyatsi yabaretsando omobole melala emyatsi yetsendire abantu babere bakaye bendula mapatanu batsendi yao ukaye tayo mundu imwalaya nake katika kufa na katika magonjwa na nini na nini amundu akakwa na homa boyera oluwa tebet omundu akabo ne piaka ikati bita yumuke liyo mu bunyumba ne piaka ikati bita yumulume dongo alangira ke amapatano e piaka ya mabebu ya mapatano orosho piaka reno o yuta ute piaka ne baki ningara mukaya omusha kuluwae bas eri na rewe sini hambireri umomosha li atamberi na rewe lakini ni mwirawa ya kutsebu kande tukaka na ya na mamura mucha kutsebu mwirawa ya munene aki watukumbi pia kisi ya vika nyahamba abiribu wana yo ati ati pia kasi ya vika nyahamba nina shikuwa kata kero yendo mori oluendo luhie oluendo luhie omosha kuluwa yewe bohera na makura mucha mzee mzee na makura mucha bohera munyabohera na makura mucha ebyuka nyikolera ukakorera byo mungu oyuka bemba kabini akawotika yo mungu yobole mbere eryo ukawotika yo mungu yobole mbere mungu tu anana devare yerembe byereria nari wa mabemba byo ewa mabimu waticha wasinji wa mabimu waticho mungu sibye byota neti abantu ba mabehwa amapatano muterisha lebya mapatano ngatuchina paten Mchina shikiri ebyo baba baba bwira kwe. Baba wa uni achene naho. Iwe mwanuka na mapatano wa baba wao. Iwe mwane wana ebyo baba wa asoha. Na uwe yoko tribunal raa. E parcel yeyo baba le ulaya yo. Tuwe bana situashi. Tuwa maga na tutwe baba shenge ule parcel yeyo. Oro baba yu wa ule parcel. E parcel ene yiwe tu yu wana ulayo. Na ruko ndi mayire bati mubaya makubu tuwe mube. Nari wolo babo yoshenga uri parcel ye senyereo. Narumbe nwa bene abarepatana na mundu atinabiri uri parcel iwo butsole waula. Ebyo shebyo ne betsebo. Ebyo shebyo ne betsebo. Nyina shebyo kubyanga na toni kabandu be yobo mabauma. Lakini amapatano kumbi twashi chawo batra. Tushika ya mapatano. Omobole mwatsi woshi amapatano kumbi twashi chawo. Tunauti amapatano no Mungu. Ati tukore biwene tukashe ya mweye yale. Tukashe kalandeke, tukashe tukari ya nomobi umu. Nero mapatano yu wamebisa ndia utu, omoleruwa biliko kotibwa, ukayamu utu. Kundi wama chetana mapatano, evi omualaganano mungwe, ukalano, teno nama kutu mikira, erishe koko holari ayu, inyinamo kukolera nyamohanga. Nero, nichi welu, epiaka ya nabia, nichi are kolera nyamohanga, iri elu ya kuluhia. Paka tu, akari labi mieti, abe riko kotia nomoleru. O abantu bakayamo paka tukaye mu morero kunde we ukabyangu kartolo ngalu tsegetsegelo mu mapatano mama lepatana no mungu kanuwa bwa utinje mungu sinjiroko bya webyo erunje na matashe ya mubyaye paka ukendo horera mu byo mweyo wamabena na hero mobebe sulibwa mu byo wamabena na hero mobebe sulibwa mu byo bakabaka bolanga ne byambene wamabena na hero mobebe kasuwa ngalwa mu byo kumbe mo wandeke eske mwana mu chinywecho Benone byangulube benone bebe me wa mabene ne heromo bebe wa mabelangire bebe ngabya masiha musukasha horomo bebe kasha horera mu byo benone byangulube erwa menya kukasha horomo bebe byangulube ya mabya mbene kukasha horomo bebe byembene byone bya usasa eribulia amapatano nyikina kwa mirengo kutsengaye bendulange ngunza engunza wangana bendula yuko hiramwe berebwa Lakini, wamabe yebendula muhanda, unauti olubanza. Tuka kana ya, abantu banje abakabendula abakayebendula abakayebendula mocho woche no muni abantu yakene lo wat ne sinyitire ya nama nama handu kulayo inye birisi nye lakini nama nama retire ne sinyitire ya eya uya emyatse ya biri amenene badi twangana hola tu twangana hola ukahandu kula ne sinyitire yao nama buye bio nama handu ebio nabu abya buabu na nyitamire wabia utamire uyo akuhubo bunende kusudi uye bi unatamire uyo akuchikabo nende so wayi habo batetule bayendeke amapatano tu tsungana na mapatano ututa tsungana na mapatano uona utyo lubanza hali abande babiri heri bendu binene busana ritende ne ritendi shichenda yane ngoko bali lana ukaya yebwe kutungendi anga hiramu wabe yebwe kutukiwa ko hiramu oko musu walangira uta oko chama bimba shona chiyuma ngali shichibule ngali shichibule na ri wabiri sho franga shichibule icho tsina muhandrek tsina muhandrek ya sabale chekasha kuburi ya biria mile dollar cheti mtu wala anatufuka shuka hiramu shomwe seng dollar na rungo kwa mabibu ya miaka eru ya biribia mile eru chitataka chau chama agenda chitataka chaye chama agenda kwa nende muwe nari yangu kuyuka hiramu ya sege ati muna hirayo muna hiriga na rio charukuta rayo ni chatia che esa dollar siya ngabu ta mile olu banza elu wa mabibia lunene elu wa mabibia olu banza lunene tubuye tutibe ulikiringa bahe namba yesimu wa ulikiriri mwenye bwere mutungaba ya namba yesimu. Ni 0 nefu. 94, 19, 92, 96. 0 nefu, 94, 19, 92, 96. Enimero ya yeyeyo, nerukutse muhande kakuyo kwe shonzakano. Tukabia noko tikitoke, uhande kutu amustronge sindani. Neruwa je abone noko tikitoke yetu. Kutu amustronge sindani kwa tikitoke. Unamuja abone maramoya evipindi biyoshi ukabi wabi unamu kwa mabio. Na esho nyimbo biyoshi unamu kwa mabio ku TikTok. Rilagana. Ukalagana na mundu tukende muha. Uli ya mubere kiroko telefonu tengende kue kundi echinyua chebuya chekare kiwa sekerenu mukabine. Echinyua chebuya chekare kiwa sekerenu mukabine. Omundu mabu kuburu mukabine mwechindu chuwene. E unenu mukabine kakumbire. E uke sekeramu uko. Kibili kiluwa mawe seka. Neru, ini ane kiwa sekere kabine kwa jini akame kutrebu. Akare kiwa sekere mkabine kwa jini akame kutrebu. Kunde nyeti echinyo achebuya. Chikare komundu ini asekere ni kabine. Chinyo achebuya. Chikare ka omundu ini asekere ni kabine. Uchina shikiri ndaya nengo ko muri ya kanaya. Chamabia amalo webe traka. Rete ndishicha. Echo wache feret sanda, redna ritindishicha, ebyo mwakanaya. Abandu mwakani, imwa hitha kuna masinyetiri. Lakini mwaya yebendula. Vali chatubanze, wamabia mkristu, oyuka nene rabandu wakaya yebendula nge shongonza. Tuwa menya na wu, obukristu wawungo ko, sibu hangeno kumu, sibu hangeno, sibu liko mirihi. Omundu oyuka na yebendula, ini elia munabwiri, omunda chini ya gana, ini elia munabwiri, ama biliga, abantu bamabeketera akibya beyana tubakibwa kwa magana tukamunyamba ya tukalwa naye mwamabe yero mwamyo yuri atia mwamabe trengwa kunde mwamabe tabalwa ni chichiru inyobo shimukanga muri bichiru mwamabe tsungwa ni chichiru inyobo shimukanga muri bichiru donc echo ne chendu cherirebia ne chendu cherirebia amapatano wawo au mwabere patana no mundu bino mwabu tukasha moha pandalo. Benomu abutukasha muha duka, benomu abutukasha muhachi. Benomu abutukasha mukolerachi. Uleba yenga wanama mukoleracho. Mumbere chinga ho berebeti ya yowole. Mumbere chinga ho nga kure mukaya. Mokanada mweyo. Nga kure mukaya. Nina sili noko wabri usa. Omu Afrika. Mumbere chinga ho. Nina siku wabri usa omu Afrika. Nga kure mukaya. Eushe yowole. Nina siku unu Afrika. Wabiri lua, omobe huo, obi hale, nari unga kure muka ya chile tareta. Ngare muka ya ndetza, Samuel ndetza, nga kure muka ya nao, au sheyo ule na bafane vao, bapire vao, abu shinga bare muka ya. Deo, Deo Graciase. Deo gracias ngakuramukaya banyabobo abo musogora kakure musogora abasogora bosi abo musogora bosi ngabaramukaya okwilabira yekakure ngabaramukaya okwilabira yekakure deo gracias omunyakanada ngabaramukaya okwilabira oyo nyobanyalo bebe boshi ngabara mukaya chiserikali okulabira raisi moyi baba wae ye raisi moyi ngabara mukaya okulabira ye baba ye raisi moyi nyamudundo namakura mucha yo mama wae nyamudundo ngakura mukaya chiretareta kundi nyina siku kabya na una kwa mira chene mbacheno na ukabwa ute chene mbacheno sure la ula swangala ula kucho mapatano tukatesekane busana mapatano wabandu tukateseka busana mapatano wibikiru no mate jambo tushaka teseka juu ya ma patano twabere teseka busana mapatano onombo ate wasinja oko mahano siulu he chishi na mashima sana nchishakulu erilwa echi tsumbero tushakulu erilwa echi tsumbero ngakuramuka ya chiletareta no watu wasinja oko chihende wa mabugao ukaira omundu oyobalia wambu atsunge echibanza eche chihanda inyalua buate nechewe amapatano omuutreku nomushakulu oyo wahola abuate utsunge chibanza nari ukatsungira chabana ukatsunge chibanza mesi chawo nariwo luwa yebendula uti chibanza echo omushakulu lero ali aholi nyene mucho chabye ni chai ebi bye bina mureka bandu bahola luba luba mukahola ya bandu bo luba luba netwa tukati ari ngo mungu na yabere yira maivita sho amakofuka sho wo luba luba akakoberekera nariwo luwa hola luba luba mukayihola ya nikusangwa ebendu abari kuli musiba holire bayireto wamabiano machisomo baka kula msiba siba holire ba iretro nero mundo yu iretro isu warengika na utishende shabuka o mundo yu iretro isu wabutishende shabuka ukari ebendu ya bene iu nesingo kwa liyambu ushaluka zunge duke yu nero walua yebendu lute eduke yu ne yae itutuwa naronde lari wabe menya ute oilu oyuwe ni angajabe rehola ama patano iwe lua tulanga karatasi watre kunyako na eri wabikatra kunya iwe wabutu okay musungia hand kutse muye kulimu muye mubula ye kwenene nga mtu watukani ya tutichitu nai iwe uneshe kwenene ukakorere ra obundubu ka itanda ya obundubu kana totana banduba na huwe itandia obundubu ka itanda ya na uwe metambia ka yutire mboka eshisu chisha makuwa harekisu wabula utinga ama biyachi utaria nyambe wabere enia wangane wabere eniaku neruka butishisu chisha mane hareka ama biyachi nyo mukali sibo wa mutina mabata mishe byalia menga baboranye tino abantu bamabye bakakubwako usubye nyuma ule baye chikare kanga nichi uye subemo echitaka chabe mukali acho vrema iwe uwe mundu wabye wikere omwabene na ruwa li chitaka chabene iwe mundu tu unashingo ko abantu ni balabenyu iwe luwa kola uwe yakole dossier indi dossier wabutino abantu abo sende natamenyabo bahika muno babu ula uko chibu eche bitari. Ama patano wabasha kulubaria. Abasha kulubaria mubo tahira sokulu wawu. Aba natahira sokulu wawu wa mebe nuka kubutisu ubashi. Eche na muholi ya bandu checho. Manganabi simu ya she chikao la bandu. Injene babu erecho kundiarenga. Nga morebi ya befoto kumbe morebe graforu mabi riro kulu imbo. Kutembeno nga moresho ya maa kumbe ama karibiratere wenyua birinu wa ye. Eseshi ya berende katrogonga. Emetwe yenyuarenge mini ndo yengana lua mune behuka. Me orengo emburi kaya bebi emburi nene. Iye remuko hola nebehuki bie lomo metwe. Na bandu bakulu kulu wanomo che handu wala ngele tu. Auti yoko mutu waringo uemburi. Donge ebehuka renga beusuro mo mutwe. Shanga tukiribu ye kwe nene. Neru wala ngini ya bereiro luhala. Alakini anauti yoluhala mesha uta akiri. Shanga tukiriri chabandu. Abandu bakahola na ini anale ngirini ya hona. Olone lubanza. Necho tukasha besu, mukasha belo lako, etu chinyoko chiwoko hanu. Tu, siba holire.
1: abo na Yesu mwabu wesa tu watu katimba timba na yomote ho mwabu atino abo vayi retro jambo abajene siva chitsomene ama patano ambe awe mbere abo sokulu iba kashi iba kahitaya ama parcel omo mapatano iba kahitaya ama parcel omo mapatano me reno ni malua apa ni savo wa kitrobira ye sabo ma apa ni sabo ni baba sabo kwe ye baba sawa baba na makura mucha sabo na makura mucha baba wawo mwahola eni aberembe chibanza na unelengire konye na mucheremeni aneho aberemba chukande mwana kubura nebya kundishanga hitishe tababwera lakini tu Bosana rinyonera imwe ba mutumukanye saulacho mure baye ebyo bena mubuga bandu batra ebyo bena mubuga bandu kutsibyale kimwe butebya na bichiru ewa ukabutecha ne chikaga samirira icho mutwe munene nene ne kusangu kabe butecho mutwe munene nene muwe tsabye mapatano wabashakulu na riba malangira amapatano ayukunde suuta akili wa matsabye mapatano ubuti omuntu oyukashakubuga kwelare Ubuti wa mundu wa yuka shaka fute banchi, eni ya kubu wakwe vendu, eni ya tsendi wa mutu wawo. Ebiyo ukari yuko vandeva liya kubule, vekasha subaho, omwe la vero echichi ukabe vuti. Noma ande katu, lua na mama wawo. Ama ewa lua na mama wawo. Ubwire itweve chondo, linoni kabe. Mama wawo, analua kasuka baba wawo. Banari akubuta kuuma nero kundi baba wa mabehola nero luo bwaote mama wa wekashi yiwe ya berehwa kundi oyasa kwa berehola hanya bana bakabwa batia oyawasa kwa berehola uye wenyu usubye wenyu wa wayamwenda wa mabihule utakutia yasa kwa berehola ingona umwiro konjingono na umwiro konjingono tumekura tia sekos echukabu echukisala wa rekitwa kwa haber Baba wa mabehola, neruwa buti mama wawu, ukamusa ulechiva anza kunde, alue mucho, achone makosa, muye subemo, ine ngisala na nyaluhende. Nama tunda ebe, ndiebio, nama tungebe nduebio. Vanemu suira na bakali abio, abande vane kuimise, tujur chishakulu wasinja. Na maande kati merisi kwa kipindi na mapatano mingi ishaka acha mafamie mingi zina gawanyana. Mapatano manene. Na mapatano bapatana tubie bine bie. Ibaba ibakana hulikirara mulu wa mapatano wabo. Na iruko ndepa mabehola nyitimuterisha kwa merira mapatano ayo nga mukendi watikania mote. Wati mie mkubu wangu ashaka tanga katari ya mu parcele ya yangu. Paka ashaka katalia na dokima yangu. Olone lubanza. Shende shenye wewe tire. Omoche banza chawe. Chokundi anashiko seyewe. Bojuru. Ile jo kweli pale ni eloje mumbere wa isare. Mumbere wa isare. Nyitingabia nuku TikTok. Omatakeronda mahano wa ye manene. Iwe yuku TikTok ukenzunga. Omate jambo papa. Jam papa at premisi kubie papa emoro wasinja na makura mucha tati wa iulida nga kura mukaya tati ulida mama prefe we munori ati anatukwa mire nga kura mukachele taleta mama prefe we munori nga kura mukachi serikali kunde tunakwa mene asani verebeti ya lube yeyo asani nga kura mukaya ura mukaya veteriner Iye manzekere, mundu wakatsongo, umure mkaya chile tareta. Onoma buate Amostronge. Papa Amostronge, kumalo, bajene Lusando, atia nyeburi haba luanabe Lusando, ubo bubukendi huli yabo. Haba luanabe Lusando, ubo bubukendi huli yabo. Ateneba kunge. Bas, yo, na ini anamukanya, atinikasero, we munza mbaya, utie, atinyehira wakosho nyimbo, uwe munza mbaye tuma kure mchaka sero na kuwaka na atunakuwaka na savo niko na kufata kitsombiro wasinja roje atini roje we kitsombiro akanzere ni kwa mambari yanga nga kure mukaya omo kasese mweyo mbari yanga
0: ngara mukaya mshakuluwa Jova Extra Jova producer Simeoni ngakure mukaya Olingi ngakure mukaya Kinshasa yo Olingi nyina siko tunakwa mene ona mahande kate papaleki alikash alishaka ka talia muparsele pale mutiri na mkubwa mkubwaka akishakufu mkubwake akishakufu ni mimi kasa, kahambu musaburi solange pa kimbulu makoka bas bolobolo oyoshe ndesha kuriria banabo maparsele yububandi akasha huwa mohanda wasinja okochehende baba ukuwa na ya ukahana abandu hanone ngobi chinono chinono amenga muwelu otu chilondero na makura mucha okwila vera chinono ate okwila vera chinono ngamura mukaya chiretareta as ebishire bekabe kanabia ebiyabereseha kandebeka huwa ngokomo mabiyo wanyete tukabane koko TikTok wahandu kutia mstrongi sindani. Na iruko TikTok, uluwane sunga chereta reta. Inyi na mukania na mavideo waye na makarte memoir. Nangute kuwa karte ni 7000, uwa ula na flash yeriko mavideo waye. Uwa ula yumo, $10, ena kuhayo. Nyere kasereka sindani. Amstrongi, mene ngaba vora nyitri, muende leye. Nerevia, nerekola, evenru, eviwene. Muende leye, nerevia mwengana kola. Ebenru, ebiwene, erwesa heyo, imwe matuwa ticha, mamu wania.